imi taraba tete gba ke to lu tan ni o ti de olohun si lu tababi pelu yonda tolohun ele keji be ohun ni ti eleyi o da fun gbogbo iseda gbogbo ise ni tolohun ti siwaju pe ki won wa ma tejo wa ba olohun si ma ji o ma je

0: sí o doctor.
1: Gbogbo ọna nile titi ti fa ni mọra laraaro cup kan bo ni kan lasiko kan na
2: ore ni to ba mo to sele lana
3: mo na kojumo
2: ah mo gbagbe ni ma binu ore mi ti lo saju gbogbo oro
3: o da na so ka gbo
2: abi
1: pelu litinti ilowo re seju bo se wa ninu cup lo o n fa ayan so mora litinti o wa fun isokan

0: Ahmed Tinubu ona lohun se tan lati se eroyin kole pupo pupo jo sugba damu otan ba eyin na na ga won weroyin ojojumo ile wa ke le ni anfani lati ka se owo iwaju o
1: so iroyin po sugbon akoko pe wa lejo
0: sori
1: awon kan ti sanwo sile fun akoko kan lori afefe eyin eyan wa te ntele wa lati dupe lowo yin tori ti eyan ba n karo yin sile ti o ba seni to n gbo ko ni tumo kankan ife te ni si radio yi asiwaju radio kaakiri agbaye splash 105.5 fm ile funfun balawo felele mbadan loruko igbimo alase adupe lowo yin tori pe en shatileyin to da fun wa o wa ojo ti gbalẹ dedede aprero bi eni osun omo ti ajanoro ope lowo olohun to nje ka ma da bi edun tan ro bi owe ope lowo gbogbo eyin na te wa nbi tori ta ba nsoro ti o ba seni to ngbo ko ni tumo so lere situ na ni alagbede ede mido mido ile to ba mi ko ti o se 432 olohun oba lo fun wa se tola ni
0: oroke $47 ro to ninu ago meji gerege a pada se ti bo yin gba nkan gbe la gbe wa ago meje ni owuro la kan to ti $47 yin a gbe wa fun yin ago mewa ni asale Sunday e ja pade lori eto yin to wa esimi alayo ago meje ni asale ari esabe ganza ni pelu olarin waju adewusi opele oro nje ti se ola ta tun ma pade la kotun tola ni alade laja loruko ti mi yero yin ni awukose re omo to so to so tan buraye apara ire omo lo abi wan ori yin
1: Oh, wow, yeah. Oh, double. Emma Room Coin.
0: One, that's it.

0: unity ni ma mu ilosiwaju ba iko ko si unity ni ko Madrid for now so lati wa lo fi ru mentality be play a classical akoko na nkan ti o da ni ekeji nkan yen gan tele tele gan be wule se dada gan won le stop Barcelona lati ma gba la liga todun imo
1: o ti bo
0: mo kan le delay celebration lasan
1: ko ju be lo ka gbe Madrid mi na dura bi
0: e o so pe ka gbe ni nkan kan for now
1: ibi fe so ba fun iyan ni kan gbe
0: kan eh yin le so ibe e mo n
1: gbe ni oju ibe
0: mi joko baba re
2: lapodo temi mi ro pe ifigagbaga ifigagbaga ti ko Real Madrid ti won ti padanu saaju ki won to gba ni ta ba wo lati igba temi ti gbonju ti mo ti wo e classico mo fe le so pe eleyi ni o fe je iko Real Madrid akoko eleyi to je pe ko si mora e classico
1: ko kan le se se kan la wo pe
2: to lati ori oluko ni titi to fi dori gbogbo awon agbabo pata mi ro pe won gbogbo won o sese bi en mi pe won bi igba ti won mo nu won mo ru iko ile ti won wa so te en ba ran ti awon e classico kankan to ti lo despite pe iko Barcelona na nsa yi ti o ba ye pe league to kan to je po lu league wa lowo e iko Barcelona sa yi gan na o se to sugbon iko Real Madrid won ti iko yi o nse iko to je pe a mo tele mo so lapodo ti temi mi ro kan ti padanu e saju ki won to gba ta bawo gege bi iroyin kan bo ni iroyin kan se so wi pe awon agba ballu mefa ototo ninu ko Real Madrid lo je pe lati gba ti oluko ni abelo atide won jo gbenu soro sira
1: won ki won kira won
2: kira won ri so e je ka wo ru nkan bayi bawo wa ni o to wa fo se mo pe tele tele asiri yen bo asiri yen bo sugbon sin yi asiri yen o bo mo so o ti expose so emi ro pe ku si mo ra pe awon ilele e classico won ni so lapodo temi mi ri bo yin fe se bi o ri bo yin fe se tori ku si nkankan to je nkan wuri fun won ti wa wo pe oke ta ba ti tori eleise e je ka ti tori eleise league ti bo ready ko de si repo laarin awon agba bolu oluko ni gangan mo pe ohun tin lo ise ti bo lowo so lapodo temi bi igba ti eyan kan fe te eyan fe kan se bi pe ka kan gba ifigagbaga olore sore oni so lapodo temi ko Barcelona mo ri bi pe to le mu nkan kan jade
1: gege bi oju ite re se sonu e je aye ko to fa won ti o gbo pe 50,000 alakoko ta ni namba yi 081 lo bere namba yen 081 lo bere namba yi ko to ti cash enu gege ba se je odi mimo fun yin cashport o ti se lo san yi o namba ta n so yi 0741 lo pare namba yi 0741 lo pare namba yi ki Augustus Ibalogun ko to fun mi kese legbe n binu lowo Global Grace si de birthday me tinu emi e ka san
3: hello
1: e ka san o Splash FM lati n pe yin sa
3: okay e ka san
1: o ki lo ko yin bule wa e
3: ton le ha ki badan
1: lati badan igba ole tin play cash e igba ole tin play cash e
3: the you don't
1: know, have you won before?
3: No.
1: So you have won $50,000 right now.
3: But I win for Lagos before.
1: For Lagos?
3: Yes, man.
1: Okay, this is now Splash Ibadan.
3: Yes.
1: Yeah, Splash FM Ibadan.
3: Splash and
1: won ti je 50,000 e je aye ko to ti 100,000 Augustus Ibalogun you have to calm down jo ko Liverpool fan ene o je fi opa o emi ko mo ni ki Liverpool mo si dada ni sayo ta ni 100,000 yi 08 lo bere number yi Augustus an binu o mo mo ra bi goli ni bi nkan se rinu o mo mo ra bi goli 08 lo bere number yen 6902 lo pare number yi 69-0 to Lukwari number yi ogo won fa ko owo sofo won fo owo sofo alakoko ni dun lo yi o

0: Hello, Ekanson. Ekanson, Splash FM, lati pe yin, kilo ko yin bule wai.
1: Awa ni ayo gole yo.
0: Kilo ko yin, kilo ko yin.
1: Mi wa.
0: Ti 100,000 lori cash e losan yin. Customer ki wa ma pe yin bo yin se ma te yin lowo, ko ju ba n lo. Augustus n binu lowo bayi. Titi ola tatun mo lanfani abi Monday ni latun pade nta lo ta lori eto ni kan ni Splash FM. Augustus Balogun lo je ke gbo wada dada lapa abi eyan gawa tun di olawo nlo ti eto ale swago city jani loku dana lo komi e se te n gbo kan ni Splash e se udawo
2: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: ibare olorun loke oba oga nla kabi sire ledumare oba oga agba oba to ntoju yin to yin fi ndomo iwo lo ni awata fi wa iwo lo ni pe ka mo lo pe ko ni se nkankan ati leyin ko duro mo ti ni gbogbo ogo foko ri dasi ko yo tori pe ti paul ba ngbe ti apolo ba nbomirin iwo lo oba lo mu ki bi se wa tori ki bi o ba se o kini kan o le se ilu odun orin oko agogo odun se kere ota iwo ladun ti nbe nu oro ta nso tawon yan fe so po nituma leti ta lo le bo oruko na ko si o afiwo lo nikan iwo to muri jaji lati nu airi iwo na lo fi ntu lo lada mo awon alagbara to to la re o oba to ni mo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr double in lo ko yan mo npe mi ijoba abile leto eto ni ijoba abile o tun ti le furugba gbos sori kan splash 105.5 fm ta leti mbo si le fun balawo ladugbo felele nle badan eto ijoba abile in to ni se pelu tin lo lese kuku in la mo gbe yewo lori eto yi to de olawo in ni olootu eto yi Desmond Adegbe Igatudu ji agbawo in la mo ju ero to wa lerun se fun saa ta wa yi awon ko eto ta jo nse kurukere lori bi o se da Ahmed Dauda saa o baba Sofia Olanase Oyin Kansola Abiola Ayobami ati bebe lo to kini to keji dandaruku ewala jesun eto joba bile gbina ya e ma bo lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan ibe leti lanfani lati ma wo mi loju loju o eyin e ri wepe mo ma so lori eto joba bile gbogbo eyan ni osorire tori wepe ikanu awon ololufe wa Alhaji Suraj Bashir lati Texas won pe ka mo bookadi ni gbogbo ogba ta ba ti wa lori eto joba abile bi ba ti lanfani ati mo wo e mo drop comment e like ke se tun share eyin te ba se daada ju te peregede abo card fun yin o e mo lo sibe bye bye ati wa live lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan e drop comment e like ke se tun share pe se se be ngba ti eto ba fe pari a mu eyan marun to ba se aye daada ti won si comment ta re ko participate lori eto yi daada abo card fun ko je bo ti je mo wa live lori TikTok na at Mr. Dobwe Aladi 2 e je kin gbe alejo mi wole sori eto omoba Ayodeji Abbas Alese Loye alaga tele ni joba abile Oluyole alaga tele fun gbogbo awon alaga joba abile nipinle Oyo eni to ti fi gba kan je eni to wu lati dije lori soju ekun dibo Oluyole ni asofin agba ati lowo lowo bayi awon ni eni ti se alakoso ti soju ipinle Oyo nile ise ti joba apapo gbe kale lati mo ri doju pe ipin dogba ndogba waye ninu awon eto ti joba Nigeria ba nse ti won pe ni Federal Character Commission awon ni Federal Commissioner ti won soju ipinle Oyo nbe lowo lowo bayi Prince Abbas Alesin Loye e kaabo sori eto isa
1: e se olotu dupe ku jo meji meta
0: salafi alewa
1: adupe lowo Olorun
0: a ni damu e je kin ti bi bere nigba kan ko to di pelu Abuja awon eyan kan ri isowo ti eyin ati alaga council njoba abile ori olowo lowo bayi beyin ati won se jo nwole wode wole wode wole wode Akeem Olatunji awon eyan kan wa wo wipe abi e fe mo santipati ni abi kan nu eyin mejeji fe fara won wonu egbe won nu eyin mejeji ni ajosepo wo ni nbe laarin eyan ati Akeem Olatunji
1: Akeem Olatunji aburo mi dada ni wi mo ya ta yin ma nko soro oselu te ba bere ngba ti emi se ijoba gege bi alaga mi fi ti oselu se papa julo lori awon ti won ti je lowo seyin ton fe san owo won gbogbo won o ba je APC o ba je PDP o gbogbo awon ton je lowo tori nkan kan to wa lokan mi ni pe ikini gbogbo wa omo ijoba abile Oluyole ni wa ka to wa ni party ototo o de mo ye ni ijoba abile Oluyole aira gaga bi tebon taburu bi omo ya ki egbe ko to ma papo inu awon te so ina e to ri pe won tu jo segbe nkan won tun kuro nbe won tu ya pa kuro nbe sugbon e to to se pataki ju ni pe oro oselu gaga bi oloyinbo wọn ni soja go soja ko to ba de wa ri be eyan bodo so omo luabi enu gba ta kim debe o le bere amọ lọwọ mi ori n ta se sile eyi to le tele to na ro pe ko improve on eyi to ro pe ko na bere ti but ṣugbọn ma n bere amọ o de je nti o n gbọ amọ o to wa ya awọn ele lọwọ to pa won na fa awọn eyan la ward
0: mo fẹ so la ward kan na fun la ward
1: o fun mi la ward ewe emi ri pe pẹlu gbogbo nti ati jo fa pẹlu egbe won ati jo se o tun o fi han pe o je n to taba so lodo oyinbo to mature to je pe o ye won pe eni ka ma fi ti egan si o se dada gbogbo won na jo gbe yewo báwọn alága tó ti wà ń bẹ̀ tó ṣe dáadáa tó ṣe ìbínú rẹ̀ take it for granted kọmíṣánná local government wọ́n wà ń bẹ̀ ń gbà yẹn speaker náà wà ń bẹ̀ gbogbo wọ́n wà ń bẹ̀ àní gbogbo wa sọ̀rọ̀ bí ọmọ ìyá òṣèlú yìí ń ṣe pé kò ń ṣe nǹkan tó yẹ pé dandan pé tó bá ti wá wà ń bẹ̀ ó ti dọ̀tá mi rárá o ibẹ̀ ìkíní àkọ́kọ́ jọ ọmọ ìjọba ìbílẹ̀ olúyọ̀lé lákọ̀ọ́kọ́ ká tó wá di pé ẹgbẹ́ ó lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀
0: tó nígbà tí ẹ wá gba ipò tẹ gbà ń ẹ wá gbé ìròyìn kan bóde wípé díje du ipò lé aṣojú sòfin mọ fún àsìkò tá a wà yìí o pé for now ní interest mọ láti lọ fún federal rep torí wípé federal commissioner tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ yìí fẹ́ fi ṣàtẹ́ǹtì lẹ̀ fún wọn ṣàtẹ́ǹtì àbí ò lẹ̀ ṣe ṣàpèjúwe bí a ṣe lé ìbò kí ló bí ọ̀rọ̀ tẹ́ fi bóde hùn.
1: kò tẹ̀ ń ṣe yẹn ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan kí ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìgbà tí kó tó di pé mo gba ipò yìí gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé mo wà nù àwọn tó fẹ́ díje du ipò federal honorable wọ́n dẹ̀ fún mi ní àǹfààní láti jẹ́ federal commissioner láti ṣojú ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ mo wá wò báyìí ẹ̀rẹ̀rí ń gbà yẹn ìwọ́n ti gbé fọ́nrán kan jáde táwọn èèyàn sọ pé àtànàmúbì àbáṣà tí bá tètè jáde ń gbà yẹn nígbà tí mo ti mọ̀ pé kò ń ṣe ń tó rọrùn láti ṣe láti pinnu láti ṣe ṣùgbọ́n téèyàn bá wò ó lọ wò ó bọ̀ o lè pé ó pè mí gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan bí individual ó pè mí láti sọ pé mo fẹ́ di federal honorable kí n dẹ̀ di federal honorable ọ̀ṣọ́ lè pé ìjọba ìbílẹ̀ tí mo ṣojú ó gba èrò gidigidi gan ìdí dẹ̀ rèé tí n bá fi mo ṣe wà federal commissioner sìn tí n bá fi sílẹ̀ kò dájú pé ẹni tí wọn ó tún mú láti ṣe federal commissioner láti ṣojú ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ olúyọ̀lé ni ó ti wá so tí n bá ti torí pé mo fẹ́ di federal commissioner and federal honorable mo fipò yẹn sílẹ̀ ó wá lọ síbòmí even tẹ bá wò dada federal honorable á wo anybody pé láti ṣe but aláwọn míì náà tó tún capable níjọba ìbílẹ̀ olúyọ̀lé so tí n bá fún wọn láyè tẹ́nìkan bá emerge tó bá lọ ṣe federal honorable a jẹ pé nǹkan méjì èèyàn méjì aṣojú méjì òun la máa ní ní federal abuja but tí n bá ro bó ṣe wù mí tó àti pé àǹfààní tí mo ní lákòókò yìí gangan tí mo dọ̀pẹ́ ọlọ́run ti ń fàṣẹ sí lọ tí n bá ro bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé mò ń ro tara mi nìkan iye federal commissioner ààbò a dẹ̀ bọ́ sí ibòmí pẹ̀lú ìmájẹ 33 local government la ní ìjọba ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ so ó lè bọ́ sí ibòmí pàápàá jùlọ ìjẹ tàbí ìjẹrin la ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe 100 days ta ṣe bí ọgọ́rùn ọdún ní
0: ọgọ́rùn
1: ọjọ́ ní ọ́fíìsì láàrin ìgbà yẹn àti ọlọ́run ti fún wa láǹfààní tó yẹ pé a ti rí bí ọmọ 21
0: mọ́kànlélógún
1: tá a ti fún ní
0: iṣẹ́
1: tá a ti ràn lọ́wọ́ láti rí pé
0: edu ona mo fe je ke so aseyori yin sugbon ti de nlebe gan te nga ti lobe
1: fara yin mo ko fe le so mo ko fe fe le so
0: laarin 100 days e ti ni omo 21
1: yeah mo ko fe fe le so
0: eyan ara do ba bi loluyo le mo bo lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan eyin federal commissioner
1: oro ijoba bi loluyo ni nkan ko
0: mo fe tara ko loluyo lo mo kan so pawon ara loluyo le mo yin daada won lo mo pe ale se loye ti ari gbogbo pe ona won si ti mo yin na ka mo ku o
1: mo pe ti ba soro itaye mi o ba se mi o ni so laye mi ko so ti mo n tara ti so ni pe e wa wo igba ta n da mi na kini e ka na to ti fun wa ni list awon omo to fe ba wa gba awon bi kokan ki wa ye pe gba e mo wa resign mo wa lo wa ni mo fe lo se federal honorable en ton ba n gbe bo so le follow up lati ri pe afani e o tu bo si no oluyo le gan ti e ko fun pele oyo se mo federal commissioner representing oyo state ni so idi ni yen to ye pe bo te wa bo di nkan to dun yan gan to o lewu yan but yan gbodo ni amojukuru ko de le se n to to n to ye
0: now se awari lara awon ti o je aspirant to ti wa ba yin pe omoba e dakun e ti wa nbe won bi won se be won e support ti akawo sari nte ti ba
1: ke
0: to ti gbo lasi yin la to ni ke support ohun
1: o mo pe mi ni gbo lowo anybody wa lawo na me gbe si mi lara I will not be move to le ni gbangba ni mo tin so bere awon kan ton ti e mo mi be o ti e ni gbe won ni gbe sumo mi won ni so o mo pe mi o ni gbo lowo
0: e juwo le lofe
1: juwo le ta ni mo juwo le fun mi o juwo le fe body iti mo se ni pe ki gbogbo won gege mo so awon to koju osun o pon
0: eyin na ni daya be eyin na le mo le mo eyin na le mo ja ta dipe laya nbe so pe se mo inu ta dipe mo dun ni ba pe a 3.2 ti su o ba hun
1: won po won a po le awon ton wa ton dije dupo po nbe dada ti o se sadipe nikan sadipe se wa nbe lani olugbemi ani gbolagadi won po lori sirisi be yen ta le so pe gbogbo
0: won gbogbo awon yin o le mo ja tadi pe laye ayin ni daya oluyole
1: e je in te wa so fun pe
0: olugbemi ti se kan de oni
1: je wa so fun pe je ri gbogbo awon eyan ton fe dije ton fe so mo le so fun pe ko si eni kankan ti o sala iba mi soro even ko te to ri pe mo se mo gbe kini jade won ti ba mi soro
0: o ya ide ndoke lohun kin gbepo lowo oja density n sowo lebele ngba n ba pada de 100 ojo te ti lo office as federal commissioner bo lo se ti korire ba won ara ekun dibo oluyole ati gbogbo opinle oye lapapo e ba nsalaye mo nbo eyin doctor oyekun lo yewo ti wa nle agbara o e gbon ti won na laipe e ku kale
2: So this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
3: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
2: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C.
2: Yes, so.
4: Turmeric.
2: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
5: Is it okay to make

0: Oni ba teni bere ba o ronda ba pajuba bere lai ro nka ta o ro nko ke lo obirin igbalode
1: mo ti si soro mo lowo
0: oni bo ba npo lapoju a ma wi pe ile oko tuntun ya a wi pe ile oko tuntun ya o
1: ori o wa mi ni mo wa mi o de shafara we mo ni shuku shuku bam bam
0: Baby, I yawo tori aini ta le oko enu ebi wi pe sona ti sa ti n fi bi atorisa ewe ko rere a ma dudu mirin mirin eyi to fi sini lodo awo resu resu be ke resu resu o sini bi kan ju bi kan lo baba ti ri po igbagbo sokan si la fi bori ero kero say it once again after me baba ti ri po igbagbo sokan si la fi bori ero kero Eto we tele mi o ani baba ti ri po igbagbo sokan si la fi bori ero kero dm as your take home Akin Adetunmo bi thank you Adewunmi Kazim Adekaz lati new garage Olarinwaju Mickey omo ibile awon ti wa lati apata ganga ni e o ti mu yes ben Imafoje Peter ami ko ni baje fun e na lai lai lagbara Olorun oba ajo sele yi pe ajo lule yi pe ni ajo logba yi pe ni kula ni se bi okunrun wolu ogina se bi olewa ajo ni nisun leju ara nto ka okaye tara para mo tori ni ni mewa ti ebo wa lato di orun ni oju banire mo de adise opo anigi laje irin alaya lo le gbele nla kolokolo ti gbadiye o sanra bi igun olarin waju adise re ope le oro le mi nje omokunrin akanta bi orun longba bi atokun oro oro mi do ni were nde anigi laje do ni we ndere o won la lobirin fi deru boko oko to ba lori pipe to nise lapa pe bo ba le lo ko ma lo e mo yo obirin agbe ti fe ti kiji pa so kuku ewa were nde ni edi mu bi owe eh won fe na lokunrin fi deru baya oju lo aya to ba nise lapa to tun le bi re to mo to nse ape bo ba fe ko fe yara ma fe enikan o le fi boli dogi doro dun kuku laja marugbomo tipe tipe ojo larugbo ti n katan lilowo oro mo n koko gbo oro mo ti mo ti labi aso ati eyo bi apon ko sajoji si kolofin lako abo se wa tata were nde ni elekeleke ye ba ni gboro lale iforo lo e ti mo wipe ari extravaganza bi efe bi oro bi ede bi ewi bi asa e ti mo pe kaaba te ri yen won ki fa akabagun won ma n ta wa fu eni ile aye ta jo wa yi
1: won ni mi o le da kan mi o le
0: bo ba se n dun be ni o ma fa awon apa bi kankan
1: bo
0: ba tin fa apa bi kankan na ni o tun ma dun pada tibi tire la da ile aye olohun eledumare na lo si se be ara to kuku wu landlord aye na ni nda tenanti ki la fe le se si ari nkan kan se si afika gbe na woju oloro bo ba ti koju wa bayi ka je ko mo wipe ro awa gan re atanda gidigba ku beude o

je ka ma kira wa ku asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ni tibuto ro orilede wa Nigeria ba kan na ka ma kira wa ku dede asiko yi ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ka kiri agba nla ye ikoni splash fm 105.5 ile funfun bala felele nle ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfa ekerin olubadan ti le ibadan kabiyesi baba afiyen ri eleyi ta wa ti gbe ngbo nsi afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan ni gbogbo ale ojo aje titi di ojo eti friday o ti ye yin na o eti mo ru nkan ba yen bi pe a le ma mu wa fun yin awon aja abale iroyin re idaraya breaking news awon exclusive one lapa bibi o le ti le gbo ile ite ti le mo bo se loruko loto eto yi otunba babatunde omo lawo alex fagusi ni yagun ta so lu okunrin ogun bakan na so laare o the mega child alaye lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se ngbo wa nko anfani nbe lati wo wa okay sikiru ayinde oju itere loruko tite mi omo ma kiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa ka share *347*1004*1# iyen baba so nipa ti cashport eleyi tawo eyan fi gbenu si iyen ni asale todi *347*1004*1# abi ke gba ojo opo ti aye lukara wole iyen www.cashshare.ng www.kashe.ng eto lafa ni lati babe yen wole e gbabe yen wole o ma ja sibe lowo pe ma gbagbe pe cashport ni iye la sale eto ni cashport tori pe yato si daily payment e ma gba lojo ojumo ye every friday cashport ni bakan na kederi baba so nipa ileya ti cashport ileya cashport ile to nbo lona yen ibi tawe iya ti lanfani lati ma fi eran agbo ile to kanto to gaga won fi se ifaje ilu egun owo gbugbo awon to n play lo lati ru asiko bayi na ni won lanfani yen lati ni ipin iyen ninu ni won lanfani lati ni ipin iyen ninu ti ileya cashport yen *347*1004*1# tori pe owo to lo bi 50 million naira on la lanfani lati gbele iye fun ileya cashport ati ikanni kini ati ikanni keji go splash fm 105.5 and lagilu fm 96.7 50 million naira

yo ma lanfani lati ma tesowo waju o ba di ojo simi ojo sunday yen ojo kewa yen ninu osu karun nibi ti abia warrior ati kotikun kaliva ni e kaneme warriors ati kotinaija tornadoes enugun ranger ati ko bende insurance kano pillars ati ko ti worry wolves Kasina United ati ko ti Ikoroju City Kwara United ati ko ti Eyimba International ni Nasarawa United ati ko Plateau United wa jo ma jaja United bakan na Raymond Stars ati ko ti Bayelsa United ni Iko ti Wikitori ohun ati ko ti Rivers United Shooting Stars o ma gbalejo iko ti Barao FC iyen bo ba ndi ojo osimi iyen ni ojo Sunday oni ipele to kangun si ase kagba idije league agba oje ile wa second to the final niyan iyen ba ba nso nipa Made 37 yo ma lanfa ni lati waye Made 38 iyen bo ba di ose to nbo lohun iyen o ma waye bi nkan se je niyan ba ba nso nipa idije league agba oje ile wa o di idije league ti abala keji orilede wa Nigeria iyen idije ti NNN papa julo idije ti won gbe kale fun won baba nso nipa merin akoko ile to yan yo iyen ninu idije ti NNN mo nso nipa NNN super 4

se mo ja yin to wi pe idije yen million to n lo bi 16 million 16 naira baba so nipa 16 million naira oni won gbe kale iyen fun awon oko mererin ele ti won lanfani lati kopa ninu idije yen Doma United ni o Ranches B Sporting Lagos awon mererin yen 16 million naira ni won gbe kale fun amo ni gbeyin gbeyin iko ti Sporting Lagos lo lanfani yen ninu idije yen to lanfani lati waye nilu Kene Remo iyen ni papa sere ti Remo iyen ni nipinle Ogun iko ti Sporting Lagos lo lanfani lati jawe olubori le to de je ipe o gba 10 million naira 10 million naira oni ko ti Sporting Lagos lanfani lati tewo gba awon meta yoku won ja 6 million naira yen won pin mora won lowo 6 million naira be si ri pin ele pe agba ni wa ku ipo ko wa pin 6 million naira fun yin Eh ba ri pin e pe agba Muhammad Yusuf Akore di agba ni wa ku o mo ba se pin owo gbogbo ko meni okun awon mo ba se won mo mo bi won ti yanju ni e wa pin fun awon fese won se lanfani lati waye loke okun yen loni bakan na bo ba di ni ola yo tun ma lanfani lati ma te sowo waju idije ti La Liga waye leni Levante o fi aje iko ti Osasuna pelu ami ayu meta simeji lo lanfani lati bade tori no nko o na fi aje Sassuolo meji seyo kan idije ti German Bundesliga lanfani lati waye leni Dortmund fi aje Frankfurt meta simeji bakan na idije ti French Ligue 1 iyen na waye Lens o n fi aje iko ti Nantes pelu ami ayo kan solo lola awon fese won se a ma lanfani lati ma te sowo waju idije ti La Liga ma te sowo waju idije ti EPL nile Gesi na ma waye idije ti Serie A nile eta lo ma waye lola Bundesliga n tesi waju lola bakan na asekagba baba n so nipa idije ti CAF Confederation Cup asekagba e na ma lanfani lati waye nibi ti iko ti USM Oja iyen torilede Algeria ati ko ti Samalek SC torilede Egypt wa jo ma wa ku

mẹjọ laṣale ola lo ma lanfa ni lati waye ba ba nso nipa idije ti CAF Confederation Cup asikagba re o ma waye lola moja agbokun si nbe e bakan na e bi nkan se je niyan o eyan lapa abe o ya papapa e je abo soki okun *347*1004*1@ o n lawin eyan fin gbori wole lori ti ka ase *347*1004*1@ o n lawin eyan fin gbori wole abi ke gba ojo opo ti aye lukara wole iyen www.kashe.ng www.kashe.ng etun lanfa ni lati ba be yen wole ba ba nso nipa ti ka se awon eyan gbenu si o won gbenu si bakan na le ni cashport lataro lawon eyan tin gbenu si cashport yen iyen lataro le ni on lawon eyan tin gbenu si awon ti won dadan mo ni yato sawon doubting too much aboju opo ti aye lukara www.kashe.ng etun lanfa ni lati ba be wole ran short code ti mo pe fun yin short code yen lo loni werere nsere yen lanfa ni lati ma lo yen lapa be

Jenema Junior se yo ni fe cinema junior ko wa sinu DJ ife eya agbaye se mo yi pe saju iroyin kan ti jade bi ose bi melo kan seyin ele ti oluko ni ko agba oje torilede Brazil baba nso nipa oluko ni Carlo Ancelotti to ti ja odi mimo yi pe wiwa Nema Junior yen sinu DJ ife eya agbaye tori pe oluko ni Carlo Ancelotti a release list yen squad iko agba oje torilede Brazil ti o ma wa sinu DJ ife eya agbaye yen awa gba bolu yen amo je odi mimo saju wi pe fitness Nema Junior o se koko oni ni o determine bi o ba wa sinu DJ ife eya agbaye le to de je wi pe oro yin jara iran lori ero aye lu jara pe Nema o wa Nema o ni wa baba nso nipa Nema ninu iko ti Santos lorilede Brazil omo odun 24 ni bayi o ti lanfani lati lo sinu DJ ife eya agbaye meta ototo iyen fun iko agba oje orilede Brazil bakan na e ma je ka gbagbe pe oun lo ni akosile baba nso nipa agba bolu to mi awon ji iyen fun iko agba oje torilede Brazil 79 goals akosile yen be nbe amo yen gangan kon ni royin o kan ya be ye bara ni Lionel Messi je ko di mimo nigba ta won oniroyin fi royin wa lenu wo yi pe se yo ni fe si ipe Nema Junior ko wa sinu DJ ife eya agbaye oni kilo sele ohun fe mona kai Nema Junior gbodo wa sinu DJ ife eya agbaye a kilo de oni ohun nireti o wipe Nema Junior o kupa iyen ninu DJ ife eya agbaye mo ja gbokun si nbe oni ani o si nbe leru okan ti tohun o won fe ki le Nema Junior wa eni kini baba wa nja se bi ti kaku ni e se bi aye won wa ni Nema Junior o occupy ni bo ba tele orilede Brazil wa oni ototo loro ore lohun ati Nema Junior Lionel Messi lo je ko di mimo be olohun gba ladua ohun de tun ni ireti ohun de tun wo gege bi iwoye pe Nema Junior o n bo ninu DJ ife eya agbaye e ma bi mi lere ibere yen mo Lionel Messi lo je ko di mimo iyen fa won oniroyin be pe ohun o ni ti tohun ohun reti Nema Junior iyen ninu DJ ife eya agbaye mo ja gbokun si nbe lasigbo wala ele to n sele iyen ninu ko ti Real Madrid o ti a de bi olomo momomo tori pe iko ti Real Madrid awon gan gbe idajo won kale o tori pe orisirisi lasigo lo n lanfani lati waye iyen ninu ko ti Real Madrid le to de je wipe oro yi o ti fon iko ka o koda ifese won se di el clasico ele to ma waye ni ojo osimi ni ojo Sunday ti mo el clasico laarin kan ti Barcelona ati kan ti Real Madrid awon alakoso ikan ti Real Madrid won gbe idajo won kale yen saju ifigagbaga ele ti o ma lanfani lati waye pe nibi ti nkan de duro bayi won ni Jerry Tuamini won ati Fafa eleyi ti won jo nfa oro ti won jo nfa oro mara won lowo disciplinary committee eleyi ta won gbe le iyen igbimo alabesekele eleyi to nri si awon asimase eleyi to ba waye ati ijiya ti o wa fun awon to se asimase yen oni pe awon alakoso ikan ti Real Madrid ni pe won ti mu report won wa awon de ti ye sako to ati sako si le to je pe awon gangan awon ti pe aru ati odofin inu awon ton ba so pe aru ati odofin idan gangan le to iroyin ere idaraya ni ame je yan be yen fun yin aru ati adi ati odofin oye ni nile Yoruba ati aro ati odofin oye ni nile Yoruba o wa je oye to sumo oba iyen laye igba yen to je pe ti oba ba ni nkan kan to fe ro to ba ni erongba kan lokan to ba ni lati fi oro yen lo eyan yo fi lo oloye aro yo fi lo oloye odofin
e gbogbo eyin te jagbagba yo bayi bayin o yo fi lo won wi pe aro odofin ntin be nle ikini ka se si yo fi lo won bayin ehe o ti ye yin o ni pe o pe aro pe odofin o ye ni o awon kan ti en so pe edo won ni edo ati ifun won ni edo ati ifun kankan ni won toka si iro ni ati aro ati odofin oye ni nile yoruba bi nkan se je niyan iko ti real madrid nigba ti won pe aro ati odofin won e pe bo loro yo se je bo ni nkan se je won ni ati sakotun ati sakosi ba ba nso nipa fafada ati cho amini won lawon mejeji ni won je bi ejo o le to de je wi pe won da awon mejeji lebi won de fine won iyen ni 500000 euro 500000 euro oni won fine agba bolu ko cho amini ati fafa won fine won ni 500000 euro le to je pe 1 million euro niyan pe eyin yo kuku eyin yo kuku eyin yo sira yin iyen ni papa asiri dara yin lebi en se dajo lowo ara yin fun ra yin en gba cho amini si o iwo fafa di o le mejo o le wa fi sun gba cho amini si o wo le wa fi sun e ma jaja bayin iye bayi lesan 500000 euro oni won ni pe agba bolu kokan so iyen ko ti real madrid on lo gbe idajo re kale bayin bi nkan se je niyan star 347 say star 347 star 1004 star one ash le ma fi gbori wole iyen lori ti kaase yen fun ti tasale toni star 347 star 1004 star one ash abi ke gba ojo opo ti aye lukara wole iyen www.kaase.ng www.kaase.ng e ton lanfani lati ba be wole bi nkan se je niyan ta leni to lowo iyen ni asale toni ta leni to ni owo yi ta leni to lowo yi ta ni ka fun 25000 naira iyen lasale yi owo ta lo ma de si ta leni to lowo yen 080-050 lasole 070 o na n ba gbogbo won drag yen ta wa leni to lowo yen network ma sojoro mareska iyen oluko ni iko chelsea nigba kan ri ele itan gbase lowo itan fi gbe ise fun alako baba nso nipa liam rose ni oko to di pe won jase gba lowo yen na mareska o ni ise ti fanabache ele ti won fi nlo ohun yen e ma fi ise bana ise fanabache lo ohun o ani ise eko ti manchester city lowo kan bi oluko ni iko ti pep guardiola iko ti manchester city bo ba tin fi ise manchester city ise to hun reti niyan e mo bi oluko ni sydney side bo se reti ise iko france oni mareska on lo na reti iko ti manchester city oni e mo fi ise kankan e mo fi lo o leyin manchester city mareska lohun o gbo nkan kan mo won ti ge ohun leti lo o lohun o gbo nkan kan mo bi nkan se je niyan bakan na o se wa ninu ko ti manchester city yen tori pe eni to je oluko ni pep guardiola mo ja gbo ko si nbe oluko ni pep guardiola

lukoni eleyi to da ju yen fun ti osu kerin yen ba ba so nipa manager of the month o ti gba o iyen wa re fun igba eleketa la iyen ninu ton manager of the month ninu dije ti EPL igba eleketa la lele eleyi ti olukoni Pep Guardiola eleyi ti o ma tewo gba gege bi olukoni eleyi wa nje o nse afihan wipe baba nso nipa olukoni Pep Guardiola eleyi to gba e to fi je igba eleketa la eleyi ti o gba bakan na lo wa je igba ele lo je olukoni eleketa ti o ma gba manager of the month iyen ninu dije ti EPL eni to manager to gba to poju yo ma je olukoni eleketa eleyi ti o ma gba manager of the month bi nkan se je niyan o tori pe baba nso nipa awon olukoni eleyi to ti ni akosile olukoni Arsene Wenger baba iyen olukoni nigba kan ri ninu ko ti Arsenal o ti gba fun igba eleekedogun lo ti lanfani lati gba bakan na olukoni Alex Ferguson o na ti gba ni 27 times o lo ti lanfani lati gba

iyen baba so nipa oluko ni Arsene Wenger o ti gba ni 15 times bakan na oluko ni Alex Ferguson o ti gba ni 27 times baba lo gba ju iyen oluko ni to da ju to da ton to gba oluko ni to da ju iyen ni osoosu o ti gba ni 27 times ni bayi oluko ni Pep Guardiola na ti lanfani lati sumo won iyen ni meta akoko ile to gba to po ju